E tū ana ki te maunga, e kau ana ki te moana. Kai a tāua te teihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero me te upoko.nz.

0: Bukit Hinol, 1161 AM, Teupogo, Oteika.
1: Hai tua bota tayo inoha nea mea. Hai tua mo tatau I whakaaro, e paingi ana tatau e te pākea. Engari ka putai o ariri, kako tahi te iwi.